mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun tin gbun mi kakakiri agbala aye loni ojo Saturday. Today is 2006 2026 oni logunjo mo fi majemu Olorun so tele se aye re pe ogun re to nbe ninu Christi ki emi mi mo gba jade in the name of Jesus Christ. Eni kan ni mo logun ologun oni to wa bo si ogunjo osu elekefa ba se ngbaradi fun ipade 77 eje so pe women convention to so mo 77 yo je ipade majemu ipade ekan lodun ninu eleyi to je pe yo mu iyato to ni agbara dani ma mo so pupo eje nse bayi e dide nle mommy e dide nle daddy pastor dekunle epaphras lo tun wole yin ti mo nkiyin la ro kutukutu pe welcome to morning devotion pastor dekunle epaphras ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba giti tun ni lu ibadan mommy se ti get mantu yi ikan le tele ikan le dabori iyen dinu isin lola pelu ogede wewewe ti won boje enikan bi melo ele mu mefa mefa ti to osu kefa lawai en ba so para oni di o eja won ti o sele si gbogbo le e dide nle e ma bo ni bi pepe a kan joko bi pepe laaro ini a wa mo woyi olohun a mo miri a mo dupe oba tuntun ji ori weekend e mo tun ti lo Saturday mi imi le tun mu ninu osu yi gba ta bai mu ti next week a ti mo soro mi osu yi na tun wa ndagbere die die olohun a wa dupe a gbe oga oni logunjo anu lo gbe wa de bi ade engineer eje odu agutan lo so wa domo ogun aye omo ko bori wa ko bori emi ati e ibi ade ife re ni babai e ba wa yin okay.

0: ba ye wa de adupe bi to n ba lo o adupe pe weekend bere bayo iwo lo n se weekend fun wa jesu o ma se gbogbo eyan so be eni jesu o ma se ogo ni fun jesu online de na pe nu gbogbo eyan ayan fe emi mo si de iwasu yi sa mo so nipa olorun elijah mo wa ni nigba ti gbogbo nkan ba le tan olorun elijah la mo kesi eyan ayan fe o ki n to lo sori facebook ki n to lo sori youtube ti a jo pe olorun elijah ta ni olorun elijah mo ni ki se pa n pe olorun oku a gbadua si olorun oku olorun to so elijah din to da nigba to ba kigbe ti mo ni e kigbe olorun elijah a n pe olorun to so di nkan ki ni olorun elijah olorun to fi na down ibe labade and la ro kutukutu ma ko ra soro die ko to di pe mo tun bere si gbe ise agbara ti olorun elijah fe se ninu aye re ati to ti se ninu aye awon omo olorun won kin to lo e mo gbagbe mo mi e make sure pe get in mantle yin loni handkerchief white lo nje be meji ni o e ti mo ti fun yen ba ni ni ko mu e te kan sile e da kan bori e mo je ogede wewe mefa nigba to ba dinu service ni ola ise woli ni o se en to ba wa se ti ara oni de o ti erin ti o sele ni week ta nbe mu yi lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen gbogbo sona church na ni ojo imi asiri awon atayo ni e o so ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi omode ni agba ni okunrin ni obirin ni e kiesi nti mo nso yi eni kan ni se wa sori facebook ni 6 laaro ago mefa si ago meje tori saturday church ati gbogbo awon mo bible school gbogbo eyin te wa bible school e mura o fundamental class school of evangelist pastoral class e ba jesu pade nu aye mi laaro yi nigbati gbogbo awon osise ba gbadura tan e je nse bayi
1: e joko e wa wo fast 40 elijah o si wi fun won pe e mu awon woli bali wa ma se je ki okan ninu won ki o sala won si mu won wa elijah si mu won so kale wa si odo kisoni o si pa won nibe kini di to fi pa won be pada si fast 37 gbe fast 36 si won ni o si se ibubu asale ni elijah woli sumo to si o si wi pe oluwa olorun abraham o na ranti awon olohun olohun isaki ati israeli je ki o di mimo loni pe iwo ni olohun ni israeli emi si ni iranse re ati pe mo se gbogbo nkan wonyi nipa oro re verse 37 o gbo ti emi oluwa gbo ti emi o ni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo ni oluwa li orun ati pe iwo tun yi okan won pada 38 nigba na ni na oluwa bosile o si sun ebo si sun na ati kini ati igi ati okuta won ni ati erupe o nbi o burude o si la omi ti nbe ninu yara na ina yen la omi ina to na lomi npa ina to se pa ni na ti eyan ba da ki se na ti olohun mo binu tan ogo re o se pa eke olorun elijah bolu mi amen kini di ti olohun fi mu ina why ti olorun fi muna to fi je pe olorun ina ni o ni olorun to ba fi na down ni ejo je olorun god that answered by fire let him be the god idi alakoko ni pe fire carry his presence enikan ni ki le wi yen ina mo gbe iwa laye olorun wa ibi ki bi ti wa laye olorun ba wa ibi ti ina olorun ba de ti oba ti ri olorun ina re o wa nbe ina ma lolorun o ina ma lolorun o automatic fire

0: náà. And iná ìwà láàyè rẹ̀ tí bá ń kọjá lọ, ẹni tó bá jí ọmọ tiẹ̀ kò ní jó. And n lo fi gbọ́dọ̀ mọ gbé iná rìn. Ayé ìti ó ti gbẹgẹ́. Ayé tá a wà yìí, ayé ajínigbé ni. Ayé tá a wà yìí mọ̀mọ́, ayé tí wọ́n ń gba ògo ni. Ayé tá a wà yìí, ayé tí wọ́n fi ayé ṣe pàṣípààrọ̀. Ọ gbọ́dọ̀ gbé iná mọ arìn. Iná gbọ́dọ̀ mọ tẹ̀lé ọ káàkiri. Iná kan bẹ ti ń jó, ṣùgbọ́n tí ìgbé ò ní irun. Exodus chapter 3 verse 2. Ìwé Exodus chapter 3 verse 2. Iná yẹn ni wọ́n ń pè ní iná ìwà láàyè rẹ̀. Fire carries presence. Angẹ́lì Olúwa sì farahàn nínú ọ̀wọ́ iná láti inú àárín ìgbẹ́. Sì wo, òun sì wo, sì kíyèsí. Iná ń jó ìgbẹ́, ìgbé ò sì mú. Iná tá a sọ yẹn nígbà tó bá ń gbé rìn. Àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ẹni ẹ̀mí nìkan ló lè rí. Ẹni tí èbá ṣe ẹni ẹ̀mí kò lè rí iná tí ń bẹ lára rẹ̀. Iná yẹn ọmọ kọjá lọ. Wà mọ fílì ẹ̀. Ìwọ lọ mọ̀ pé nǹkan kan bẹ lára. Àwọn àjẹ́ ọmọ rí iná tí ń jó. Tí ọmọ yí ayé rẹ̀ ká báyìí. A mọ̀ yí ọ ká báyìí, wọ́n á ní mọ̀ tọ o. Kò ṣe é fọwọ́ kàn. Tí wọ́n bá ń kígbe pé àṣẹ mọ̀ rí fí ọmọ mi ni. Iná kan bẹ tí ń yí ayé rẹ̀ ká. That is the fire of his presence. Mi ò mẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ irú iná yẹn. Látòní lọ, Ọlọ́run Elijah kó fi iná sí ọ lára. Ẹ kígbe iná ìwà láàyè rẹ̀. Bọ́ọ̀lù ayé mi. Sida nínú ìwé onísàm, ó ní of his angel. Fún àwọn angẹ́lì rẹ̀, he made them the ministering spirit. But of his minister, he made them the flame of fire. Àwa tá a jẹ́ ikọ̀ rẹ̀, ó fi wá ṣe iná. In ti Ọlọ́run Elijah túmọ̀ sí nìyẹn. Fire carry his presence. Fire carry his presence. And tó bá ṣe pé iná yẹn wọnú ẹ, àìsàn tó bá kọlù ọ, a sì bọ ọlá. Over 30 something years, wòlíì tó dún wájú rẹ̀ yóò lọ sí hospital. Kì í ṣe pa àìsàn kì í wà, iná yẹn ni mo bá mi ń la. Mo bọ yóò ti sùn. Gbaná! Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi nígbà tá a bá tilẹ̀kùn mọ́ rí. Àwọn kan rántí nìsín tá a tilẹ̀kùn. Make me fire, make me flame, make me fire, make me flame, make me fire. Tá a tilẹ̀kùn mọ́ rí fún 4 hours tá a mọ̀ sọ, sọ mí di iná. Sọ mí dọ̀wọ́ iná, sọ mí di iná, sọ mí dọ̀wọ́ iná, sọ mí di. Àwọn ọmọ bá ń ṣe nǹkan, àṣe tí ò ní já ìsàn bọ́ọ̀lù wa ni. Fire carry his presence. And where the presence of God is, there is always a liberty. Ibi tí ìwà láyé Ọlọ́run bá wà, òmìnira bẹ́ẹ̀. Kí ni iná tó jẹ́? Fire carry judgment. Iná a máa gbé ìdájọ́ rù. Ìdí nìyẹn tí wọ́n fi sọ pé èmi ni Ọlọ́run tó ń finá dáhùn. Èmi ni Ọlọ́run iná. Nínú ìwé Genesis chapter 19 verse 24, nígbà tá a fẹ́ pa Sodomu àti Gomorrah, Genesis chapter 19 verse 24, nígbà tí wọ́n fẹ́ pa Sodomu àti Gomorrah, òkúta iná àti iná láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá, láti ọ̀run wá, ó sọ sórí Sodomu àti Gomorrah. Gbogbo ẹni tó lòun ní jẹ́ ọjà ayé. Òkúta iná àti iná. Ṣe àmì kọ́ bọ́ọ̀lù. Kì í wá ṣe pé iná yẹn ó lè jà lọ́tún, ó lè jà sósì. Tó bá fẹ́ jà fún wọ́tọ̀ jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, a sì bọ ojú ẹ̀ṣẹ̀ run nínú ayé rẹ̀. It can destroy the sin. Ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ń bọ̀ pò tó ọmọ bó ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀, a dẹ iná sí lónìí kó gbiná. Fire carry sacrifice. You can we use fire for sacrifice. Ìdí tó lọ fi ń jẹ Ọlọ́run iná nìyẹn. Iná la fi máa ń ru ẹbọ. Bí ẹbọ bá ṣe ìtẹ́wọ́gbà, iná ni. Nínú 1 Kings chapter 18 verse 33 to 40. Iná sọ látọ̀run. Ẹbọ wọn ó jò àtòkúta àti gbogbo ẹ̀. Hallelujah. And láyé ìjọ ní ayé àwọn Mose. In tí wọ́n fi máa ń mọ̀ láyé àwọn Abraham. In tí wọ́n fi máa ń mọ̀ bọ́yá ẹbọ fín àbẹ́bọ́ dà. Iná ni ó wà. ti an ba ti le gbe mo lu won lo sori pepe ti won mu iye fun akara ti won gbe si gbogbo e ina so kale latorun ina yen a jeun to ba ti le jo won a ho because o tumo si pe ebo won fin ebo won gba niyan ohun lo je ke Elijah o ki gbe pe Olorun to ba wa fina down Elijah ti mo Olorun pe na ni mo fi ja awon woli bali omo won mo sera won lese won sera won lese Elijah ti mo pe teyan ba ti tun ebo se nigba ta ba debe ta ba nyewo lo a mo mu lo ki se laaro imo to rojo ti lo egbo mi lekan na ti Olorun ba fe gba ebo re ami na ni oji oyo awa bo jo nkan yen to ba ti le jo nigba ti eni ti won pe ni Noah to ru ebo si Olorun nigba to jade kuro ninu oko ni aye igba ti Olorun fomi pa aye re to n jade bo se jade bayi won lo si ru ebo si Olorun ina si so latorun Olorun si gbo orun e ore ebo si sun e na wo e mejeji ebo re yo mo se itewogba e ki gbe ina bolu mi Olorun Elijah sit down why ti Olorun bi pere ni Olorun ina fire carry purification ina ma mu ifo iwenumo I ma fo nkan ni Malachi chapter 3 verse 3 to 4 Malachi chapter 3 verse 3 to 4 it purifies not only purify it cleanses a ma fo nkan mo and that's why to ba fe aye to mo ina ni ojo gba aye re koja kini bibeli so ninu we Malachi chapter 3 oni o si jo owo si joko bi eni to nyo ti o si nda fadaka yo si se awon mo lefi mo yo si yo won bi wura o fadaka ki won ki o le mu ore ododo wa fun wa verse 4 oni nigba na ni ore Juda ti Jerusalem yo wu Oluwa gege bi ti ojo igbani ati gege bi ti igba tijo pada si verse 2 bibeli so wipe sugbon ta lo le gba ojo wiwa re ta ni yo le duro nigba ti o ba fi ara han nitori o dabi na eni to nda fadaka ati bi ose afoso na we loje ena gbogbo bi to do ti ninu aye re ki na ko koja lo si koko emi ati e gbogbo bi to do ti ki na ko jodan ki be ma jade bi wura e joko se nte ni mama e wo gold ati kuba ti e ma so re ja mu gold te ba fe ki gold o pi o pada e fe ki gold o ma dan e je ki won gbe gbanu na lo by the time ti gold ba gbanu na igba ti o ba jade bayi a ma dan ni didan re yo tun wa yato si ti tele in ke yo kanian bi le for gold to bi le maju be lo ina ni ti an ba bi yo bayi igba ti o ba jade yo jade ni ona otun ni oni bibeli bi so pe yo dabi na eni to nda fadaka ti ina ba gba nu aye re koja tan igba to ba jade bayi won a tun omu yewo se pafura na ri se mama ina ri won oni mo pe na gba nu aye e koja eni ina gba aye mi koja Jesu Oluwa wa emi ni Olorun fowo gbaya emi ni Olorun Elijah Olorun Elijah ni Olorun to nfina down on lo bi je pe pe ina ni gogo igba awon aisan were were ti mo si oyen mo fo ni ku ko mo fo lande ko mo wo bi kan ina le koja lonu e a si ju igba to ba jade wa jade logidi wa jade bi akoni wa jade bi eni ti ki saise eke ina gbaye mi koja amen mo boya bu o se ngbo mi o le fowo si aya baba je no gbaye mi koja gbogbo isan were were gbogbo gbese randan randan yi ina oluwa ina olorun Elijah ti jade lara mi in the name of Jesus Christ oni Saturday ogunjo o engineer e pe mama e jo sare e just saw you there.
1: Baba mi o Oruko mi ni Olaikan Opeyemi Eri Oluwa Latosogbo. Ni ojo Tuesday te so ipo re omo kan ninu omo obirin omo mi ni lati bi ose meji ni lo ti re lo ti sick mo ti treat e na si ni mi mo wo ti mo le fun mo ti fun o ti nse mi gan pe a ti lo nsele je sha mi gan ti mo fun to pe ni ya mi le fun eyan gan to je pe ti o ba sanwo re mo ti fun mi wa ri yato amo bo se di ojo Tuesday yen mi ti gbo program wa ri wi pe ni bo lo mo se nse mo ba sare lo nule mo lo ja omi seven seven kan mo won si la ni bi to sun si ni gba wo oluwa ko dide mo ti toju re mi se ti tan program aro yin ti gbo kan mo se ya mu omi mo won si la mo fun lo oro mu o sun ndo ya da wa bro re de lati school o jide o ba won se o se everything mo lo da mi tin sise bo ko pa ebe mi na se tan kini mo ba je ngbo program ba mo ga data bi mo se tan bayi eyin na ba tun ni omo kan be ninu omo mi to siki ti o si gbo ki ngbo mi kana ki fi wo lara mi gbona ki fi wo lara ki n wa fi anunti ore yen ki fi ra lara ki nkan samu je re bayi immediately ti mo se ti mo kan gba to fi to bi emi ni ti bayi o ti dide fun ara re o ti wa ba mi leyin ku lohun gan tin se re o ti wa normal o ti wa jumbling ah mo dupe fo Olorun o testimony temi na baba mi ni ana Wednesday ojo anu emi mo pe wa mo ebeya ti church le fe se lara na ni mi mo yi pe ti wa si ori program ba tin fi ri mo ka bi after 12 baba mi ti wa si ori program oni Wednesday mo ebeya ti church na fe se ni mati mama gbo lo baba mi lati kan bi 9 days mo tin se menstruation mo sha yi ko nwa tintin ti o nwa de de lo nsele ki se bayi lati 9 days yen mo tin se mo sha yi pe ko lo o si tun rush na ni ki lo nsele ojo bi melo kan ti mo fi bere re ko rush ko wa nwa de de na mo gba to ya to rush ko stop o ye ko ti stop o sa nkan mi lo oda ko se nto Olorun le se yo stop na ni mo sa fun mi 77 yen we na ni mo ta so mi mo fi we mo mu mo se da na Wednesday te wa ni omo birin kan gbo yin lati ojo mesan ni tin se menstruation baba mi mi le ni na o immediately te pase sinu aye mi bai mi ba gbo nkan to drop mo mi gbo nkan to drop mo o ba to fi di 9 minutes mo ni ki n lo we bayi bi didi bayi lo jade ni ara mi e ti ya na fi su mi ri kankan mo o ko se ke lo moju mo yi mo ko ri pe o ko stay mi lasan ni ah mo dupe ara gan su mi ara mi na baba mi mo dupe o e se o
0: ami omo fa to nbe ninu omi ateje re gbogbo ni to lanfani ati gbo mi ina oluwa ti jade agbara olohun ko wonu omi ateje wa ki yato re o bere in the name of Jesus Christ. Oh, eje mo fele ise lo.
2: E ka ro dadi o. E ka ro Oluwa tubo ma sagbara dotun. Oluwa seun yanu laye mi o. Emi omo yin ni na omo ojo yin online o. Dadi emi na neri. A mo se darapo mo program yi na lodun yin na ni ko iti pe. Sugbo program te se ni jo Tuesday. Mo gbo testimony awon eyan. And emi na ni loko pe Oluwa emi na gbodo neri. I also want to come back here and give my testimony. Ah baba mo neri o o ja si pe mo je open ni owo koda owo yen po owo yen wo bi 3 owo yen wo bi 275,000 mo yawo lewo egbon mo sa jawo gbese yen kakiri ko de mi mo bi mo se fe so sugbon mo sa gbadura pe kọlọrun da mi lo kọlọrun wa ba mi beto suna mi kọlọrun ba mi tan gbogbo gbese mi koda loru moju mo tun dide mo gbadura mo ke sọlọ pe kọlọrun gbe yanu e dide ko wa ba mi so gbese yi ko ba mi so gbogbo e bo se di aro yi niyan ibi ti mo sa ti wa lori bed mi ti mo tin ronu pa bawo lo se ma je bawo lo se ma ja si o ba de mo phone mi pe ti oke o ba le lo ba won o ti Muhammad o ba le lo ba oke oke a sha le lo ba won Muhammad bi mo se send the text message sawon ore mi mere kan niyan pe ejo e shanu mi o ma je gbese ejo e ran mi lowo iye kiye te ba ni e fun mi daddy behold ina awon merin ti mo send meta si message si awon meta lese kese lo respond si mi to pe mi ah ki lo sele bawo lo se je daddy e wo mo gbe ri la la ro yo ikolu won send 350,000 si ifa ko pe ko to 30 minutes kini mo so ko to 15 minutes to eat only 350 only 350 cents another person sent me 150 it is not even up to 10 minutes another person sent me 10,000 in total this morning I received 510,000 naira like the life ah oluwa mo neri o baba ise o ah olorun ise o ijo yin o ni orele o inu mi dun ayo mi ku inu mi dun ayo mi ku gidigidi gan koda mo gbajo mo gbalu mo jijo di lai rilu ni owuro yi daddy mo ti soda mewa mi inu e mo ti soda mewa mi inu tori mo mo olorun ni kan lo le se ni no le se ah e se o ejo ba mi gbe ri mi o
0: nice gbogbo eyin omo olorun eyin wo le gbagbo pe wa ri iyanu ko to dale o gba olohun gbo pe jesu o bi owo ona ara ni o gba ti o fi yo si o iwo to ba gbagbo dide wa gbe owo yen si aya olohun awon eyan la won fowo soya ninu re pe wa se iyanu ninu aye won ko to dale won a ri owo opolopo gbagbo pe ategun yi pada yo fe wa pelu majemu olohun ni mo so tele laaro kutukutu oni saturday gbogbo eyin te ba ni igbagbo ninu aduwa ti mo gba fun yin fi da mewa re fi nkan kan rubo ti aduwa yi ka tun le fi se tola be mi se mo so emi olohun yo ko si o account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Bin yon basi wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in yon Comfort Life Mission International Nyan yon tun beja di E wa make sure kwe get yon kachif meji ile A lo meji eji lo la a te kan le a da kan bori a si mo je ogede ni ola ni wema pepe yo pomo lati wo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen enikan ni lago melo isin meji ni isin alakoko yo bere ni ago meje fun awon omo odun meje awon omo odun meta lati ti wo ogbon odun 13 to 30 elekeje o bere ni ago mesan eh awon agbalagba won ni yen lati omo odun 31 lo soke kini kan o sele ni ola emura o church wa ati ni gbogbo sona church eje nse bayi wi pe eyin omo olohun wo ni won bi to nse birthday re loni eyin wo le mark wedding anniversary e wa kun le je nso tele gbogbo eyin omo olohun kin to gbadua ese bibeli ta fe ka loni iwe orin solomon ni song of solomon Eja ka lati chapter 1 eja ka tan titi wo chapter 8 ohun opo and eti mo fe fi kun mo n lo sori facebook ni 6 idaji laaro yi ago mefa laaro yi ni ma wa si ori youtube tiktok ati facebook odekunle epaphras e wa mo n to daju gbogbo eyan omo olohun eyin te mo mo te ti gba form fundamental class awa ti n ba class lo ma ni anfani lati ko won laaro yi lagbare ni to laye atorun eyin omo olohun ti won bi loni iwaju ni ope bi ti mo re si eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo te yan ko home ati ile te gbe mo ase ki ibukun ko ya gbogbo eyin omo olohun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan re se happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe so testimony
3: 080 88 71 65 66 080 88